0: woyɛ momo agent wɔ prempa assembly hall na pia wɔ sɛ abɔ no na mmeranteɛ nipa 43 na bɛyɛ momo na tre pɛ na yɛ ma 40 ne nyinaa yɛ mɛma na ma nso wɔyɛ wie a na wɔbisa sɛ ma aba saa na mɛma no deɛ ɔyɛ a mpa kyɛw aba asɛnde sika kɔ ma ɔba na ɔsan pade kyɛw abisa sɛ aba gyimi nipa asɛ woayɛ brɛbrɛbrɛ titi wobɛwie mu asɛnde sika kɔ ma gɛ no na wobisa no sɛ mpa kyɛw saa kyɛw pa no kora wode dii ka no kora aseɛ ne sɛi ɔno na ɛ sɛ wɔka sɛ mepa kyɛw woasɛnde
1: na
0: yɛ fɛ wɔwɔ sɛ mpa kyɛw aba
1: sende credit kwa yɛ mfamfrɛ
0: wo odwae
1: ɛ sɛ flash sende credit ɛ sɛ flash
0: no problem. No problem. Now guys, there be a baby phone on for coffee. We are Bema, now we're experience. Baby alpha coffee the dada no. There be a omo asem we say makatem dada. Say we are Bema, we free fear no panon so. Anyumire nunu me dem so apon. We do go slow mo. By 6:30 we do fear. We are Bema. Shia. Ya bema boge pa ada na esa wa yenisa da kuro nu akofi awia
1: sa
0: ah
1: omu de tuem
0: e classmate bi obu fa mu awia no mienu ana okofi okwa ya yesi bema ntade ya hatade pesa bubu na obi sa na yire se hwan ntade ni din eh hwan ntade no na na yire tiwo o se se wan ka awie ya mepeke ya logo ni menyina wo be ko cross Prisla ne na dan fo be me bi na de na masma Prisla na
1: de ba je ni
0: pa den ta de ba si wensi na merci amano obo wura fia ya aduane na lezi kusui me so kra da bia me ba ansa na me bia ni bia mo ka si ni ade na aduane wo ye with your Mr. Mirana, Presley, Nipan, and Ayana, a Jenny Paddy, or Bana with the Disa. Sir Berman Bridge, Yana Quanako, so far no him. Obey TV, obey change channel, sir. And I tell you if Yan was a Sabah, or no, a corner and a tip of Yana. Would he do your grandson a Berman for your Bonaco?
1: What be the respect in the channel?
0: Yo. Enti ya change your time ade kofi na ko hadie.
1: Kata Joseph din ese awia ehu cha na jo.
0: Me daba se.
2: Die waguo no eno na wutwa sumpa sumpa sumpa.
0: Abibi sexeura bank ba aje krom ta no duma se. On be kasa chire kuya foro ko be fa so anya bosia de atre wo nwuma mu. Na omo ekwo mfo nyina so so ye kenten na na omo ti o kasa chini bi. Na sabre bank manager oba e no. Me jidi se no fi university abaho fro abrantie tiatia bi. Na o kasa. Na mame ba ku bi sam se na bank manager no one die he na so wono o kasa mame. O se ah na den na furu nsun. Ah abu se ah sa na tetena ato na nanu tirimu omunim se djuma panyini bia ese na furu so na msema me wo nyani di afi no fi university aba we di dia na furu ba yekese awusefo ene so ye wasam emamon ene obi frem na woka sem semrante hene sompa fm net tv no se ye nyum na mutwa kama kase ahete papa modie mo studio ho monte de ekoso ye na ye wabonte ene ye sove sompa na hete very well ahete papa do not cheat, don't cheat your wife ensi so yire ensi sibukunu ya. Do not cheat. Men sisi nipa. Sa wube sisi nipa die. Ma. Nipa en sisi wu. Asem webe kan debi ya. Sa wudi nipa say anyane bwane. Tiye me. Oba na bema. O Kristo ni anakrimu ni. Tiye asma meke ye pa. Woni akwada atia anyane bwane. Sa woni akwada dintiti mua. Onua waye wubwane anawa waye niye menfatana na huwa kwa chenu. Na wo wa jina yi hwɛ wo ne oba ware bema ware a ensi se mo nya ne bone wo de mo no mo sisi uno nya obone awade ne gu ya na wo akodi ye na ono ne ho akire no me na me ka se ho and do not cheat ai ya sem awade mu o biribia na mu ya na asisi ta wom na nye oh abusia momma menka asem bi e wo hase wonyankopon abua asem bi so mesra wo babro se se wo ne obi adwuma eni na katria ensisi no oton mo se ngoma toso enum etia di onu na jichemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohiani a ofiri wo nuanom ana ohoho a wowo wasase so ukuromu no so so wo ukuromu wo wo de sotia wo wo ana se oye ohu nipa bi wo se whatever so aye wa sori ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma no ara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wo se obu obi pa e da no obi wi na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wo ko wura mu ho fa ni tika kan ho ko ne tria ne ka wura mu ho ko ke ka se obi fi awa be je wo be ba se wo wiade ya pi na o tempenten kwa tie de onyankopon ka e bi o wo se da wo ye adwuma no ara ma na paade e na ma owia nkoto so efiri se odi hia nipa na hia no
2: fm
0: onipa nko ba de kwa onipa nye ayi manhole so obebbo kwa wo na fom wodi na ni atu sika no so etore bia na oba ni dani kunu so se nyumre no wodi bi se he baby ti obati bodi ya etore bia na oba ma de na ni atu na yire so nyumre de se na baby bi ka chen yesa hwe sanko se tri hode abo me no eni ti na opis ka mwa awura de jakopo ha ose wa bo be me na ti mode ma atimi no ose sanko se tri hode abo me no eni na opis ka mwa me va ma wo no sa di opani de na ni atu ti ka so lo sa na to re bia na be ma anwumre ni nyina wodi ase de tiko ha se obehura dwam na nsesi fomo ya adi e tian na ne pepe a e wo aburo kire nyina aba kai e wodi to ano so de atoa abusa fo wose wodi nani atoso e ho na me pese me mfa size pa na wansua mfre awurade antia na anane wobone sa obi uya na de ya na osu guneyam na obo wudini esu a wo osu
2: no wo kuo no ma wo sa osu sumpa
0: bo ni disu dia wa ha dia wo obu ni pafa so dia wo fo kwan a entene so chechire ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na o fa na katua ma no no onue Awurade asem we nyam na makan na obi abeboro me. Do not cheat is dangerous. Ehu pa.
3: Yenina ye tie sumpa.
2: Ya boy! Ya ba sumpa.
3: Dia wagu no
2: enu na utwa sumpa.